Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Mr. Dior. Mr. Dior ku kamino sapa jora chapa kumiala mingi tu. Sapa kedekat rupi surat kabar. Ketawa ngel kami.
1: Ah,
2: lah,
1: dia
2: naik.
0: Lagu ngel kami.

0: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Ha? Hello? Hello? Ha? Aw, aw, aw. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Beranau bak telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menatai ke perusah ngagai dirimpu.
0: Hello? Ya, hospital aku.
1: Ubah perangai kita. Pesan tu, RYFM.